E kenda waka riru naka, veilina, e na nona wasea mai nai tutuku, mbaleti wame, wangani wabalangi, ka alenga mai raratonga. Awondo tihu e na nona motopai, kangai zonga. Iwame, and give a little page. Kini be reidana give a little page. Kitona ge mbiuta tiko and siena radio viti page. Mani nange reidha kina karani ni dondo linga ni virato na sosongo na tiko. Esona yau mirani kauko ame kiviti. And anona lenga mai rartonga. Na valebu lina finau, kauka kina ortu na nomi laulawa, na muni langi sala, ke ira kede na nomi ni laulawa ni atu, mbaga mai rartonga na ndona ngauna, ka ando sa waka itiutiko ungo, e tahu na nui, na valebu na veilomani ke na veirongrongodi, ke na nomdo dhakavata. Dosar mandan sere mandou na numi keda kina na ngone lewa dhorvou nia tiko mai rartonga kani sa waitu tiko.